ingoma lapha nenkatakizo lapha na ingoma lapha na ye Soul Brothers lapha na ihamsana na lapha na ubanikile umama lapha na u Deborah Fraser lapha na bethi nje ngikuxolele yibona ke vele ngafundisa ukuthi itimuti saphezulu masivele ayehlisa sivele sibuyile enzansi seqinana umthandazweni makholo kambahle Skatle panes kombunje 8 minutes lapha na trailer lapha ni hora lesibili kusele nje 22 minutes lapha na ukuthi singene kuyona lapha na gospel session bengisacela ke nje njengenjalo bengisacela lapha na abantu lapha na bangisendela lapha na ingoma lapha na abafisa lapha na ukuthi sikhubuke nganzo lapha na masisibheke ke nalapha na u 3 o'clock solo ke sibambe njalo nje sinje gospel session ngizodlala nje ingoma zenu sodwa yabo Mengu ukuthi akekho umuntu osadlalile umfundisi Lindwa ngengoma yakhe ngizolonga iphushile nje long tse nje yabo driving shilo ukuthi manje sengicela ukudlala ama song requests kwathi cwaka ngathi othi ngidlali nangu u Deborah Fraser lapha na hamsana nawo lapha na ama Soul Brothers bitinje ngikuxolele yibona ke izo ke ingoma lezi othi mase soyilalele kufike lo mcabango lo onje yawazi nje lo mcabango lo ufike nje uthi usajule kamnandi nje mase kufike lo mcabango lo ozokushiya nje uthi yabo seyindoda ikhalela ngaphakathi yabo izoke laphana iy'ngoma lezi esisuke sikhuluma ngazo ke izoke iy'ngoma lezi esisuke sikhuluma ngazo ke mase sithi ingoma lezi ejulile ingoma lezi abantu abadala thina sayingane ke kodwa ke nathi ke ngoba ugcobo labadala lawe la kithi ke akusezona ingoma zabantu abadala kuphela sekuyingoma

0: Alright, singamlele kakhulu ekusena ithola ayishayo phana ke u DJ Givi u Babes featuring Ngubasi no Young Stunner kanjalo khona no Soul Matrix bashaka kamnandi bona bathi isiphithiphithi siyaphithizela ke namhlanje kuba ulesibili umhla ka 8 ku September 2026 ngikhole ukuthi wonke umuntu ready wonke umuntu ke u looking forward to isonto liyophela nini ke leli sonto kosami siluke silibambile nje
1: sithi awu Jesus siluke siviki iphithiphithi nje kosiyami siluke sithi nje sibamba uthelo phephuka Silthweli dongwe limbo.
2: Hawe mama.
1: Zimoyo engcwe.
2: Sivika umasipala ngala uzivalela ugesi.
1: Hayi bo.
2: Safika ngala. Safika.
1: Awusazi. Ngimikhuba ngemikhuba ngemikhuba ngemikhuba. Kusiyami isikhathi besisho kanje wena mlaleli. Ah kusho ukuthi wena sikunike u

0: Sisibuye sikushaye ihora ke lesishiyagalombili sizokutshela ke inhloso ke ezaye ke uSandile Zungu ukuthi utheni ke kade ibize imthombo yezindaba ukuthi ke kuhamba kanjani njengoba kokuthi ngumgqibelo emhla ka 12 kuzobe kwola manqaba uma ngabe nje sekushaye u 10 past 8
1: siyabonga kakhulu sibali nawa ngithi sibali bosuzulu ukuthi sibuzene sibuza ukuthi kungani inyanga le ka September kuyinyanga yamagugu namasiko and then umasiphozithi kuyihatshe Heritage Matinje sithi akusixoxele ngabe intshaya namhlanje ifundiseke ngokwanele yini ngamasiko ethu mengasubuza ingane yakho sibali noma ingane yakho incane ngomlando wakini uma ucabanga iyazini kanti kuyiphutha likabani cela usiphendule sibale
0: kungoba kwakuthiwa iShaka's Day uSeptember 24 kwangena intando yeningi kwase kwabizwa kwathiwa inyanga yamagugu
2: Okay.
0: Okusho ukuthi ke ukuhlonipha kakhulu isilo uShaka.
1: Yes.
2: Okay.
0: Njengoba kuba khona umkhosi welembe. Bese kuba khona ke umkhosi kukhona umkhosi welembe. Okusho ukuthi inyanga ikakhulukazi kwaZulu Natal eqhakambiswa kakhulu.
1: U 24 September sibali kwakusuku mhlawumbe azalwa ngalo ashona ngalo. Why specifically 24?
2: Noma aganelwa ngalo.
0: Noma ke ngokocwaningo singenaso isiqiniseko. Kodwa ke indlela ubuke ngayo ukuthi bawuqhakambisa uma ngabe bethi usuku iShaka's Day. Esithi ke mhlambe usuku esingathi ke wakhotha mangalo. Angithi ke njengoba kusuke kuhanjwa kuyiwa le ethuneni lakhe kuthiwa kuyogujwa usuku la isilo uShaka okuwukuthi ke sikhona laphana ke elibeni lakhona
1: Alright sibala sidlule phambili do you think intsha yethu ifundiseke ngokwanele ngamagugu nangamasiko ethu mangasibuza ingane yakho sibali ngakuphendula ithi nje mangasuyibuze ngomlando wakhe amahlaba nanokuthi kuyiphutha labani uma ukuthi ayazi ngokwanele
0: Intsha yanamhlanje isifundiseke ngokwanele. Esikoleni kukhona izifundo otholakala ukuthi ke othisha bayaqhuquzela kuqala nje kuba ukuthi akubandlululwa ngokwenkolo okhomba ukuthi lonke usiko lubalulekile. Uthi wena ufika uma ngabe uthi mahlaba mbunja ntsukuza shengele mashinini njunda.
2: Ya gashukutsha ngiyona inkosi nangeke phela inkosi ayiqedwa la ngeke akhonkosi la
0: uma ngabe ngisho iyazi ingane ngayifundisa noma siyafuna safundiswa ekhaya ukuthi la umthandazo wakwamahlaba okusho ukuthi ke uma ngabe ufika kuthina nathi kufanele siudlulise siudlulisele ingane zethu siudlulisele kubashana siudlulisele ekutheni awungapheli okusho ukuthi kubalulekile ikakhulukazi ukuthi ingane nazo ziyazi imvelaphi uyabona nje bengihamba nje nomshana wami ekseni uthi isingisi usigcina isikoleni uma ngabe ezekhaya usezokhuluma isiZulu khona dembuzo ukuthi uyamazi umalume nomalumekazi uyamazi umama uthi angikwazi kahle kodwa mawungasho ngesingisi okhomba ukuthi khona nathi la esisasalise khona kakhulu einganeni kodwa uma ngabe usuyichaza ukuthi usho lokho uthi esikoleni mengifika nje umqondo wami njengoba ngihamba nomalume usubheke esikoleni ususentshonalanga kodwa mengabe ngibuya ngize ekhaya uyabuya ube umqondo wesinto ngisho ngithi kukhona nathi la sishaya khona isikoleni yes sishaya iceleni ngoba uyabona nje umzukulu kashabalala uzothola ukuthi akasho ukuthi mkhulu
1: uthi grandpa
0: uzothi noma athi ubaba umkhulu wakhe kodwa
2: uthi prince ke lo wami
0: yizakhe into enjalo uthi prince
3: ukhoma
0: ubaba wakhe uzothini dad kukhona nathi la sha khona okhomba ukuthi kuningi nathi kusafanele sikufune ikakhulukazi ngengizwe udokotela ungobese uprofessor uma ngabe sikhuluma naye athi

0: ithakazelo zakakhambule ngizazi zonke ezakakumene komtimande komvambo olunyuza babambili zasekayo nonyoko kongwenya ngizazi zonke kodwa esimeni sakhona fane ngazi ukuthi ngemina ngwakakhambule ngoba ngikhulele kakhambule ngize ngibe ngaka yabo.
1: All right.
0: Ngenalezi ngane ezingasahloniphi-ke nento eyiningi inzalo isimo sisuka la komama nakobaba nakogogo ngoba zisithela ngamanzi nje emgaqweni azihloniphi fanele.
2: Umlaleli wethu waphelelwa
1: ngamkeli umlaleli. Okay,
2: siyabonga
1: but bese simzwile ukuthi
2: udouble ibongo zakhe
1: ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu ayazi imvelaphi yakhe ukwazi ibongo zakho zonke ngendlela nendlela. Yes no kulungile. Siyabonga kakhulu kumlaleli ngokukhomenta ngokuphawula kwakhe. Nawe umlaleli ke ungaphawula ku 0623151986 noma uphawule laphaya ngokuthi ushayele ku 0333423970 kwamanje kofi asigwinya mathe mntama kuba
2: ukhona. Sobuya nje kungekudala siqhubeke nodaba lwethu.
1: Kade siphereza.

0: sokunikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Amanqampunqampu okugamanxa kwehora leshumi uwafundelwa uVelemseni Gwala. Sawubona mlaleli. Uphenyo mayelana necala lika Steve Biko liyaqhubeka. Futhi kuboshwe indoda eneminyaka engu 45 ubudala esikhumulweni sezindiza iOR Tambo. Kanti kusukela ekusongelweni esibhedlela kuya ekudutshulweni ubufakazi obubalekile ecaleni lika Matlala buzothulwa namhlanje. Thola lezi nezinye seziphelele noza kwethu umbali bekwa ngehora leshumi nanye.

Alright, lo msazo umkhulu uVarason Point 6 FM ngixolisa kakhulu la. Engizokuzokwenzeka njengamanje mhlawumbe mangabe nizoba ne break off noma kunqamuka ukuthize sesibuyela kahle lapha na kugesi wethu osemthethweni. Sisebenzi kanje, fanele sisebenze kahle. Sibonge kungisizile ukuthetha. Yabona ukuthetha lokhu ukuthi kuyazile ugesi uyolunga nini nakoko usubuyile. Konke kade sikwenza ke la sobuye sibuye sesizokwenza ke la kumsazi wakho uMgungu Ndlovu Horizon Point 6 FM emzuzwini engumngakhe nje akuzoba kuningi kakhulu sobe sesibuya sesinawo umlaleli kodwa nje kuzoba nokuqhamuka kancane futhi mbijane siyabuya. Angenze lokho ungathi mangabe ukuthi nyampu kuwena nginqa ukuthi sishintsha okunye sibuyisela kokunye.

0: 24/7 Just Biggie umsalo bakene ntokazi lapha ke Lisa Bethemano Nini 24/7 mlana khuluma sibonje umthakazi wakho isikhalo sethi 1457 it's been by news bulletin eska 4 o'clock organjani.
1: Yes, sinjalo maphishinga sezasitshela ukuthi kwenzakalani ezweni.
0: Isokulinda. Usinda. Isokulinda.
1: Hey.
0: Uthi mawuza uthi nje impela ngoba uyazazi ingane zami sihlala esikhaweni. Thatha ucingo ulishaye ungasabi, eh? Ngihlezi ngikulindile mina ngasonke isikhathi ngoba hey ayikho inkinga nje ukuthi uvakashela umuntu onengane encane uthi usathi uyaqabula ithi ama na.
1: Wena wenzani?
0: Ngiyaqabula kumama.
1: Hayi.
0: Uthi usethu thuthuthi niyadlala. Uthi usethu thuthi mana mana. Silalise mina ngiyothi ngilalise. Kithi thula mntwana nangu mama uyeza.
1: Uyaphi ingane
0: sengcane. Uyothenga izinkwa. Nangu mama uyeza uyothenga izinkwa. Ithi ha mana. Uze kuyose. Abanye abantu ingakho bethi ethi amajita. Hm? Umfundi umuntu onengane encane mina. Mina ngizoba umshushuzele ngibe umthuthuzeli.
1: Umshushuzele yakho uzwenze njani? Uzomlahla lapho uma ingane yakho.
0: Cha cha kulungile mangabe ku owami. Ngeke ngishushuzele ingane zabantu.
1: Mayibekiwe ukuthi isabelo sakho wena kufanele ukuthi
0: ustepfather. Jehova ngaba kangithandi.
1: Mayibekiwe nje ukuthi isabelo sakho ukuthi ube stepfather.
0: UNkulunkulu ngaba kangithandi. Ngeke ngishushuzele ingane zabantu mina.
1: Nani
0: mthini ngivele ngibheze ngiphoze ngomqamelo khona engangathi ngithi ngisathi ngiyakhatlisha ithi hamana athi lo ufuna ibeleke manje sifuna umncela
1: isibidi umthiya
0: ngiyimncelisa
1: uyaphi njengani isencane esancela
0: hayibo kudala lokho.
1: Hayi
0: ngiyakujaja. Kudala lokhu kuno angithi nina ncelisa ingane zibe no 10 eningcelisa. Hawu ngithi ngihacking ngihack umama ithi ingane hamana. Mapheshiko. Sikhuluma ngendaba ethi ela. Angikwazi ukuthandana nentombazane nengane mina. Encane engeyona yami.
2: Hayi bo.
0: Ngithi ngisathi ngiyaqabula ebusuku ithi hamana. Ngikhathele ngibe umshushuzele.

ngiphethe umfoko amchuni phansi emoyi river emdubuzweni indune ngiphethe umfoko adladla bathi libovu ibhusimane libovu ikhaladi uqishe ngaphansi kwentaba khona lapha ke emoyi river emidre singoma esithema singena lapha ke sangena ngayo sangena lapha ke ngo David Masondo ethi nje ngishupheka nginje na nje yazi ukuthi sengithema ngithi ngiyahamba kwababonayo bathi hayi ngeke kuwoba umkhubu sekhaya mangithi kwenze njani bathi awushaye sibone ngathi siyavuma bathi shaye sibone ngathi sengivumile nje bathi hayi umkhubu sekhaya kehla bathi uma wakho mfethu Uthi akakucacisele uthi akake kutshela isibongo nje uthi ungwakabani no Uyabona ke ngempela uma ukuthi uhleli lapha ekhaya umoya wakho uphukile mfethu awukho right izinto ahlangana kuhambi kahle ungabe ushiwe isihlobo abagulayo abasebhedlela abasemajele ngithi hayi ngane zakwethu dudu nje kunina nonke asiphile ke ngaleli ixesha leli sekuyisikhathi ke ngempela sokuthi sibeke inkinga nje eceleni uyabona mangabe kuthiwa kwayibophayo ikona okumele kuyiqaqa hayi kwayibopha ngempela kuyikhulule kona ngalesi sikhathi thina sihlabu one sihlabu two swele duze kwebhimbi silibona nalo selisukuma lizama kancane mfethu zo ishumi nesishaka lolunye lishayeleke ihora lesikhombisa 19 minute past 7 uhlelo sithi nje kusaphaka uphoko njalo ngolesibili kusukela nje ngo 7 saku 9 sizuke sikhona sinobaba uJobe sikuphathele wona umculo ombhaqanga ngale kokupholisa amaseko too much ngoma less yari yari uzoyidlala lo ngoma msakazi kuleli lokwa ngampela ke manje kodwa ngaphambi kokuthi sekwingoma ngikukhumbuze nje ukuthi uma ukuthi ke nawe ke uyafisa ukuthi ube ingxenye yohlelo ungakwazi ukuthi nje ushayele enombolweni oku 0333 423970 0333 423970 noma uthi nje 0333 422391 kanti ke ungakhona futhi ukuthi ke usibhalele nalapha ke ku WhatsApp inombolo yethu 0623151986 ungangena lapha ke ekhasini lethu la Facebook umgungundlovu 107.6 FM community radio ufike nje ushiye umkhonzo wakho lapho ikhona ipost bhala lapho thani kusapha kuphoko usitshele ngempela ukuthi usilalele nobani ukuphi nendawo ugqishe nobani lokhona nanokuthi nje mhlawumbe khonza ngayiphi ingoma uma ukuthi mfethu siyiphethe hayi khululeka sokublesa ngayo uthina nakanjani ungakhohlwa futhi ukuthi udownload iapp yethu lapha ke ku Google Play Store noma ke ku App Gallery ukuze uzokwazi ukuthi usihlalele noma kuthiwa ukuphi indawo ungaphinde futhi ustreame online ngiyabona baningi lapha ke abantu abaningi asibejwayele ukuthi bestreame abanye uthi uma uthi yalalela uthi umuntu eyilalela ngilapha koMpumalanga ngilapha koGoli siyazi ukuthi ifrequency yethu uma ngabe usendaweni ekude ayifinyeleli kodwa uma ustreame online ngena lapha ke ku Google nje uthi www.umgungundlovu107.6 FM community radio noma uvela ubhala ukuthi nje umgungundlovu107.6 FM izokuthatha iziyokubeka into yemishini yabelungu mfethu uzofike wena uciphazela uplay lapho ngisho ukuthi ubuphi nendawo thina songena sesingena nevosho

insizwa uSteve Kekana impangele khaligijima isho kanjalo ngampela insizwa ithi nje yekanini lezo nsuku ezadlula uyasho ngampela ke insizwa uyabona ke ezinye zezinto esiye sikhumbule mangabe ukhumbula ikhadi zakudala ubuka uqhathanisa nekhadi zamanje ubona ukuthi hayi ngeke bakithi.

ningakhulu izinto ezishintshile lifile nje kahle kahle elihle kakhulu yabona nje kudala sisakhula thina izingane zazingeve zibahlonipha abantu abadala wawungamdlula umuntu omdala ngisho endleleni ephethe uyabona nje lento le mangabukhule nayo itshaliwe iyavuka ngisho kuthi ususe emadolobheni uyabona ngiye ngithi mangabe ngihamba edolobheni mhlawumbe mangabe ngibona umuntu omdala ephethe kabi ngekhadi zempesheni kanje ikakhulukazi la uthola ukuthi bakhona ogogo lana nomkhulu bazothenga umbono ukuthi uphethe kabi namandla futhi uyabona ukuthi awasavumi ikivuke uthe engathi ngaze ngishintshe indlela yami ngabe ukuthi ade ngihamba ngibheke enhla nedolobha engathi ngambuza gogo uthi hayi uyakuyiphi rank igogo umthathe umphathise ugogo udele uhambo lakho uyombeka rank ekhumbini bese uyabuya uyala othanda ukuya khona kodwa ke esikhatheni samanje hayi ingane hayi bakithi ngaze uthi asiyenzi kahle sizokhumbula ukuthi kube nesigameko futhi sibe khona njengoba desiqala yona inyanga kamandulo lesibone khona izingane zithela khona abantu ngampela zithi welcome isama thela ngisho abantu abadala uzibuza ukuthi umuntu omdala ngampela umsuka ngapi nje ukuthi usukela umuntu omdala umbhungele ngamanzi inhlonipho iphi ngampela ngampela uyabona ezinye zezinto kezikushiya ngampela umangela ubona ukuthi hayi cha bakithi lifile ngampela lihle kakhulu mangabe izingane zingasena nembeza ngendlela ukuthi usukela nje umuntu omdala umbhungele ngamanzi futhi ke zihlomile lezi ngane kade ngibuke ezinye nje ziphethe nensilane mangabe uthi uyagologoloza anqeni futhi ukuxoxa nawe anqeni ukuthi iminyaka yakho mingakanani lokho kugcine kuholela nasekutheni kube khona umuntu omdala oboshwayo nje ngampela ezolingwa ingane nje izomsukela imbhungela ngamanzi so nje siyaqhuqhuzela njengoba kuyinyanga kamandulo ukuthi bakithi kubantu abadala kubazali ingane zethu akwesifundise ngenhlonipho ingane yazi ukuthi umzali umuntu omdala nje empeleni noma kuthiwa umuphi umzali kuwe uyamhlonipha ngisho emgwaqeni ekhathini zakudala uma ukuthi mhlawumbe izingane lezi zaseqala kwenza izinto engalungile mhlawumbe seziyajolajola maqhamuka umuntu omdala akukhathalele ukuthi owapi uyamazi noma umazi naniqhela nje endleleni bese ke mhlawumbe bese ehambiliseni ngaqhubeka nento zenize ke singasho ukuthi kwazona lezo zinto zinhle kodwa esikhatheni samanje uyubone nakhona le thawini ubone nje ingane ukuthi azingene ngampela futhi mangabe ungakuthi uyayibuza kodwa mntanami kwenze njani hayi izodila nawe nje olubuthuli imzuzu iyishumi nane esisele sibheke lapha ke kuyihora lesishaga lombili.

insizwa phansi phezulu insizwa zaphansi emsinga zithi wayibiza ingoma zavuma ngampela insizwa ngabe uyakwazi ukushinga lapha ekhaya uyakwazi ukuvuma ingoma uyakwazi ukuhlaba uwana uhlaba uthu uwele pho umuntu olela ngazi ukuthi umuntu olela ulele kanjani ngampela mangabe kunje imzuzu yamashumi amabili iscom empeleni ke ishaga lombili esele sibhekwe ihora lesishaga lombili 8 minute to 8 umsakazo wakho umgungundlovana 7.6 FM the sound of choice of KZN capital 6 sasela sibukhoma sila kunombolo 283 kula ngalibalele street too long market emphitho phitizela ubathi sezweni lezoni kuzothi nje mabe libumbana ke ihora leshaga lombili njoba dengishilo sothi ukuthi ukuphuma nje kancane sithi nje kulibeka phansi uhlelo stedele lapha ke umfundisi umagejageja kuzothi mabe ligamanxa bese ke siyabuya nakanjani siqhubekeke nohlelo lethu lapho suke sithi khona nje kusaphaka uphoko akwengihambe ngiyodonsa lapha ke insizwa ama imadlala brothers right

Madlala brothers, zishuka njalo ngampela insizwa zithi nje ithuna lami yakusiloni ikhala m kodwa nje yinto nje yokujabulisa izitha zami bathinta indaba enkulu ngampela ke njoba siphila nje bakithi siye sithi sibonga umusa akusikhona ukuhlakanipha kwethu akusikhona ukwazi kwethu ukuphila nje kukodwa isipho nje sempilo siyisibusisa esikhulu ngendlela yesimanga noma kuthiwa mhlawumbe izinto ahambi kahle mhlawumbe awusebenzi akuhlangani uthi uya apply ufaka ama CVs awuqashwa kodwa nje isipho sempilo sisho likhulu sisho ukuthi kusekhona uNkulunkulu akasekubekele khona la emhlabeni sekhona nje indimo okusamela ukuthi uyidlale nalowo masivi yolokhu waphushile njalo nakanjani azophumelela zonke izinto nje osukufisa empilweni mangabe usaphila suke senethemba lokuthi ke nakanjani uzophumelela kanti ke mangabe sithi siyabheka nje enyakeni uqalile kusuka lapha ke kuJanuwari masingana njoba siyilana ke manje kumandulo insuku ziwu-252 amakhulu amabili namashumi amahlanu nambili esesiyikhavile nje kulonyaka yisibusise sikhulu ngendlela esimanga ukuthi usukwazile ukuphila izinsuku engaka kulonyaka sisalelwe nje izinsuku ezimbalwa ezi-113 okuyikhulu neshumi nantathu angazi ukuthi ke njengoba isikhathi sesinjena ukuthi ngempela usukhave kuphi ngoba ngabe uthi uyabheka sekuseduze phambili sekukude emuva uDisemba ususeduze esazi ukuthi yona nyanga esuke ibhizi ngendlela esimanga isikudinga imali ngempela izingane ziyadinga izinto zakhisimuzi nakhona lapho usabhekelele ukuthi izingane zithole izinto zakhisimuzi kumele futhi ubuplanela noJanuwari ukuthi nangoJanuwari phela uJanuwari siyazi ukuthi zithi ivula ikola abantu abaningi besuke bengakaholi i-uniform yesikole iyafunakala i-school fees siyafunakala i-stationery iyafunakala so nje kubalekile ngempela ukuthi nje siplan izinto zethu kusene isikhathi imizuzu mbili sibheka kwihora lesishakalombili umsakazo umgungudlovana 7.6 FM uhlelo kusaphaka uphoko njalo nje ngolesibili kusukela ngehora lesikhombisa suke sikhona kuze kushayeke ihora lesishakalolunya kwengithi ukuthi nje shelele njoba na ulazi udaba ngizobuya ke mangabe kubumbana noma ke ngithi nje maligamanxa ihora lesishakalombili akwe ngiphumela phana ke ngensizwa ubonani imhlongo yensizwa phansi amakhabeleni ithi nje umkhaba wosizo.

wakho ezodina nomndeni wakho ekuvaleka izinto zonke akungasekho ngisho ithemba ngikhuluma nomuntu namhlanje olahlekelwe ithemba othi ithemba ngisenalo ngizothi kwababa umprofeti magetsha ukuphila kukhona

0: Right mhlawumbe uyigcizelela nje nalena ngidlule kuyona ngoba ngiyazi ukuthi ke ayixakile abantu ababodwa abaningi baxakile njengoba siye ezikoleni siyazi ukuthi ziningi izinto ezenzeka kubantwana abanye bayihayiza abanye benza izinto ezahlukahlukene abanye siyazi ukuthi baphathwa amakhanda baphathwa amehlo bagcine bengakwazanga ukubhala kwababa umprofethi magejageja ke ikhona insebenzo kusukela namhlanje iqalile namhlanje njengoba ku Tuesday insebenzo yabantwana abangenzi kahle esikoleni insebenzo yabantwana abahayizayo insebenzo yamasilolena ikhona kwababa umprofethi magejageja ngijime ngithathe nalona futhi usemoyini sawbona
1: yebo sawbona
0: akwande baba ninjani siyaphila nathi baba ufisa sikusize kuphi baba umprofethi akwenze lento ni na
1: isisi baba umprofethi bange angisize angikhulekele ujikile ngiyacela nje konke nje engikwenzayo ngibona kungalungi ukuthi kuthathe isikhathi
0: manje
1: nje ngizifundisa ingane manje anginanyala ngitohoza khona ngitohoza nale ngathi ngiyacela baba umaphesha
0: ukuphi ukuphi nendawo baba
1: Use France.
0: Kulungile baba ngiyacela ukuthi ubambe amanzi akho masiqala sikhuleka la baba umprofethi bagejegeje uzokhuleka ubambe amanzi akho uzosebenzisa wona izinto zakho izovuleka izinto zakho izoqaqeka baba ngiyakuthembisa baba siyabonga siyakwona Right isikhishima kanjalo ke semoyeni 107.6 FM with ubaba umprofethi magejageje bantu base France siyeza kunento ephekwayo lapha ya France sizogaleleka hey ngiyakutshela kuyoba kuncane indawo Usemoyini sawbona?
2: Sawbona mfundisi.
0: Akwande baba ninjani na?
2: Hayi, siyaphila ngakhonke noma into ingahambi
0: kahle. Kukhona izinto ezingahambi kahle ekhehla lami.
2: Bangivalela imali, anginemali ebolekisayo, manje akhona umuntu owayitshelela kanti uzofika ayibhila abuyise yona leyo ngangingazi, ngayithatha ngayihlanganisa nenye, manje abantu abasangikhokheli imali zami.
0: Wathatha imali umuntu baba?
2: Wayithatha 200 rand.
0: Ngicela ukuthi ungenzele kanje na ke kehla lami yanga. Ngicela ukuthi ungitholele 100 rand ngesonto uyangizwa?
2: Yeah.
0: Ngicela ungitholele 100 rand bese ungitholela amaqanda abe u6. Abe mangaki baba?
2: Abe mangaki?
0: Abe u6 baba, 6. Amaqanda awu 6 no 100 rand uze lapha yakwababa umprofethi magejageje uma ufika nje ufika uthi ucela ubaba uKumkani hey ngogilela isimanga baba umprofethi kunento engazi ukuthi iyobuyisa imali yakho live uyoyibona live eyathathwa yilo muntu wahamba wayosebenza njengoba wayisebenza akazange azayisebenzise uyibekile namanje ngoba wakuvala ngayo sokhambeni uyangizwa baba yeah so ke
2: kumele ngamanye sathi Akona manje bathina.
0: Yes baba.
2: Manje ningi imazame zikwenza bangasazikhokhi.
0: Ngicela ukuthi uhambe uyofuna le baba, sambe solanda le wavalwa ngayo. Ingakho ngithamba ufuna u100 rand ubuye nawo, lo owavalwa ngawo. Ngoba angeke bayibuyisa abantu bazoyibuyisa kanjani imali ngoba uvaliwe vele baba. Uyabo? Ngeke baze bayibulise until uqaqe lento lesi sibopho wabo phongazo mangabe userious ngicela uthambe ungifunela 100 rand bese ufaphatha lamaqanda awu 6 uze nawo lapha kwababa umprofethi magejageja ngesonto yogilela imanga
2: yeah
0: akwande baba
2: amazi backstreet
0: number 285 ku backstreet baba
2: manje nabe into zokhamba yemakuyisondela jolakazi manje jolana kanjani ke mhlambe ngelinyila
0: uphi
2: indawo into zokhamba makuyisondela kuphi
0: uphi nendawo kanti baba
2: yona kwamanqele
0: baba yenza indlela yokuhamba mangabe udinga usizo uzohamba ngoba impilo iyahanjelwa impilo iyasukunyelwa kehla lami yenza indlela baba akwande Right sihamba kanjalo ke semoyini nobaba umprofethi magejageja ke imizuzu ethi imi kanjena hey mntanami impili yasukunyela impili yahanjelwa kumele ukwazi lokho usebona nawe usemoyini sabona alright angazi siyabalekelana nalona impili yahanjelwa la emhlabeni impili yasukunyela ungacabanga ukuthi uyohlala phansi izinto bese ziyalo kunabantu abasukumile bayosebenza wena bayovala wena ingakho impilo imindawonye izinto zakho zingenzeki mntanami hey Sindo ngaka kwenze njani na cela ulungise indaba yakho umsakazo ngeke sikwazi impela right ngihamba nobaba umprofethi magejageje sisemsakazweni ngisaqhubeka futhi ngiyabathatha usemoyini sabona siphakama nobani na usemoyini sabona Ay angazi ke sekonakele
3: phela. Uthokofa.
0: Akwande ma uyaphila kodwa ma?
3: Siyaphila bobaba bami, uNkulunkulu abahlekile.
0: Siyaphila ma wa.
3: Sikweni ku ekhaya. Nasifa ngikhathaka kakhulu. Kodwa manje ngakathula emva kwensikana ngiyakathula emva kwensikana. UJehova amuhle ngaso sonke isikhathi enikhuphule.
0: Yes, ma.
3: Ngaphinde ngaphupha nabantu abami. Omunye washona-ke impela ngiyamaza, omunye-ke ngangididukile. Umntana wami manje sengiyamphupha futhi uyangimemeza sengathi usegrawundini. Hey, manje angazi bobaba bama ngise ngichasiselwe lapho ekuphupheni lezi ngane zami.
0: Lezi ngane zakho ma owayiphupha, lo omunye umphupha ukuphi usegrawundini?
3: Yebo mntanami.
0: Alright, abantwana bakho esebadlula bobabini.
3: Yebo mntanami.
0: Baye uyakuncenga, bayakuncenga abantwana bathi ungahambi.
3: Hey.
0: Ngiyakuzwa ma. Right, ngicabanga ukuthi umakaphethi lo esikhuluma naye ngoba ngeke ngasithola istory esikanje. Unenhlanhla.
3: Yebo umakaphethi.
0: Umakaphethi, yes, unenhlanhla kakhulu ma. Ngiyakhumbula ubaba efika ezonyathela lapha ekhaya lakho. Wafika wakusukumisa, ngiyakhumbula wafika uhleli phansi esihlalweni wathi ngizakusukumisa ma, ngifuna ukuthi nangelanga ngiyobuya ngalo ngibuye umi ngeenyawo zakho kanje. Right, unenhlanhla.
3: Yebo mntanami. Yeah,
0: unenhlanhla ma ngoba umprophet ukhona njengamanje ulifeline sakuzini. Angazi noma ngimdedele yini athi qaphu qaphu kuwe noma ngimise kanje ndabe zithu.
3: Yebo, yebo nkosi yami, yebo ngikankulunkulu. Yebo.
4: Leli phupho kumkani, uphuphe umntwana wakhe esegroundini ne?
0: Yes.
4: Angizwanga kahle uphuphe umntwana wakhe esegroundini bemncenga ukuthi angahambi.
0: Abantu
4: osuke esegroundini, egroundini kwenziwani? Kuyadlalwa. Phakathi kwabantwana bakhe kukhona abadlala ngeyidalwa zakhe. Kushuthi phakathi kwabo labantwana abakhululekile kukhona umuntu oganga ngabo. Njengoba bephuphe besegroundini bemcela ukuthi angahambi, kusho ukuthi uyena umuntu ozokwazi ukubasiza. Uyayiza lento bakhuluma nje, ingakho bebemncenga ukuthi angahambi but egroundini uyena ozokwazi ukubasiza.
0: Yes,
4: ngicabanga ukuthi okuningi so angilizwanga kahle ngokuphelela kwalo, so kuzwa mase sifikile ngishiya ama-earphones angizwa kahle, ngilalele kodwa angizwa kahle, kodwa okunye sokuxoxa mase sibonana.
0: Kulungile, siyabonga, siyabonga ma, siyabonga mbonga ma. Ubaba uzalenza ithuba lakho ne sisiphethi, ngiyakholwa ukuthi uyezwa la ukhona njengamanje umprofethi uzosenza isikhathini. Siyabonga akwande. Right, isikhishima kanjalo ke emsakazweni 176.6 FM with ubaba umprofethi Magetsha Getsha. Angigijime ngibathathe nalaba noma isikhathi sethu sesimi kanjena. Osemoyeni sabona.
5: Hello, sawubona.
0: Yebo sabona ma, unjani? Hey, khona umsindo khona nje. Siyaphila njani Khehla?
5: Ah, siyaphila. Hayi, ukhuluma nodokotela abasha kamdala.
0: Waka?
5: Hayi, mdala uthe.
0: Oh, hey, hey. Aw, siyaphila, siyaphila mdala. Yebo baba, siyaphila.
5: Ngicela ukuba umthofethi angikhulekise emizini yomuntu ngini.
0: Yebo baba.
5: Ngicela ukusebenza ku.
0: Kulungile mdladla ke noma ubuye ungezwakali kahle lapho umsakazo uline wakho ubuye ubhede kodwa ke ngicela ukuthi nje ulungise amanzi akho, iglass yamanzi akho ngoba masiqeda nje emzuzwini emthathu kusuka manje ubaba umprofethi Magetsha Getsha uzokwazi ukuthi akhulekele amanzi akhe, isimo sakho siqaqeka.
5: Yebo, nengane esikoleni ngayo kunzima nje,
0: kunzima nasenganeni esikoleni. Asibambe kanjalo ke. Right ke, insebenzo yabantwana ikhona lapha kwababa umprofethi Magetsha Getsha isiqalile, in fact iqale namhlanje seyatholakala. Angigijime ke ngimthathe nalona olapha. Right, njengoba sitheke isithathi isiqale namhlanje okusho ukuthi ngesonto izobe itholakala kwababa umprofethi uMagetsha Getsha. Ayidayisi ke iqale, nayidayisi nakwenye indawo kodwa itholakala only kwababa umprofethi uMagetsha Getsha. Insebenzo yabantwana laba bangenzi kahle esikoleni, insebenzo yabantwana abakhohlwayo, insebenzo yabantwana laba ukuthi makuzoqala ukubhala ngaso sonke isikhathi bahayize, abanye baphathwe amakhanda, abanye baphathwe amehlo ngoba siyazi ukuthi ziningi izinto ezenzekayo lapha ya ezikoleni. Ngesonto ke izobe ikhona leyo nsebenzo, ubaba umprofethi Magetsha Getsha uyididiyele, iphekiwe ngohlobo oluyisimanga. Imizuzu mbili nje kuphela siphumula emsakazweni njengamanje, angithathe intambo ngiziyise lapha ya kubaba wethu ubaba umprofethi Magetsha Getsha. Ndabe zithi asibingelele siphinde sikumukele emsakazweni.
4: Sithokoza kakhulu kubalaleli bakho babukumkani uBishop ophi e studio nenkangame

0: siyaqhutshwa kulezi insuku kusukela nje ngo-8 siya ku-half past suke sinomfundisi bese ke siyabuya ke siqhubeke nje obuzwa nje sesiqhubeka.
1: Wathi bengiyicela phela ingoma yami namhlanje emazungu mangaze ngiyithola hayi kahle.
0: Makwenzekile ngoba isikhathi sethethe sincane mangingenzekanga ngizokudlalela yena ngesonto elizayo.
1: Oh, abulungile.
0: Ngiyabonga kakhulu.
1: Uyaphila uJob.
0: Uyaphila ubabuJob.
1: Ah, ngiphile no.
0: Thank you.

isikhathi uma ngabe sesinjakwe ngiqhubeke ngibheke laphana ke ku-Facebook nangilaphana ke ku-Promise Tibane Pinero Mloti uthi nje sisonke nje uthi nje ngikubamba ngisempumalanga eNel Spread uthi ke ivela laphana ke ku-Promise Tibane Mloti Junky siyabonga nangilaphana ke ku-Corina Paulina naye ukhona nje usilalele nangilaphana ke ku-Fasane Ledladla ukhona naye usilalele akwe ngihambe ngiyobheka laphana ke ku-WhatsApp ukuthi khona bani isikhathi imzuzu nje ishaga lolunye esele sibheke kwihora lesishaga lolunye 9 minutes to 9 umsakazo umgungundlovana 7.6 FM.

Ngiyabonga namdanko. Alright, imzuzu isithupha esele sibhekwe ihora lesishiyagalolunye. Isikhathi ke naso asiyibekile phansi kwengihambe ngiyodonsa laphana ke insizwa. Abangani bathi nje ngiswela amaphiko.

Emnandi ingoma lena ithi nje ngiswele amaphiko bakithi nami ngisho njalo ngithi ngiswele amaphiko kube nje nginamaphiko ngabe ngidizela kuzona zonke indawo mawuse sibhedlela ngabe ngikhona kunye nawe ngiyakududuza ngikuthoba amanxeba sithi ukufa nje akuve kuyishiyele noma ke kushiyele imizuzu mthathu nje esisele sibheke ihora lesisha kalolunya kwesiphuthume sodonsa insizwa laphana ke kumashwabana uthi angisakufanelanga.

yeke masenza ngohlobo ke kumakhaya ngamakhaya kulandela ngale kwisixaqo ngesixaqo kumva bangempapa kutholo ngetholobe babethunana manje yani bolisa small general ngegama lika Jesu wase Nazareth yeah ke babethunana manje sibambe ngasibi.

mazidle khaya with uliwa kazondi isikhathi sethu ke manje u 9 minutes ngaphambi kokuthi kushaye ihora leshumi uzothi mangabe sekuyeke ngale kwehora leshumi bese siyaqala ke siyidingida ingxoxo yethu so long usazolalela nje ibucabanga leyo ngoma ohalela ukuthi ngikudlalele yona mangabe sesidilikile entabeni yesiyone esizobe sinyuka ngo 11 o'clock mina nawe sibongusuku sonke.

kanti ke kuthiwa khona lapha ya eGoli ngoba abantwana kade bebhiyoza bebhiyozela umhlaka 1 okuyi Spring Day bayenzile ke lento lena bathela umuntu omdala ngamanzi.

0: vuka ngayo ngifuna ukuyicula usuku lonke lo namhlanje longomhla ka9 kuwo September
1: sada isuvalo lokusaba ukuthi abantu bazothi sathenga isipindi sokwamukela ukuthi ngeke umlawuli ukuthi umuntu ekhulumeni noma ecabangeni ngathi mayibona ubheda futhi aqhubeke etshela abantu ukuthi uyabheda ungalokhu uziprove abantu ngeke bekuthande bonke uyona imali.